0: Sindur koti ko lai lag dai nai ni koi bel khore na la ne ko. E hai sanu baba.
1: Pani ke ta bhande chhaina.